0: Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungiya nga ngali nga jagong. The land nga yambugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgiya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburgiya nga bugurngaya nga jaramba yawa ngiya nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.
1: Slow down, chill out, and tune in to Bay FM 99.9.